0: Yo saco.
1: Obongila lokumu, obongila lokumu,
0: o susute.
1: Umamala yo, umamala yo.
0: Ma bébé na maternité, sa ki bazole la bakumisa kakayo.

0: ninga tan osus makasi esesili.
1: Ebiti
0: na salani. Yoka nzambe kobela yo na nzela na ngai ete. Likia lisusu. Pote ye azana bo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.